0: Varila, matakalake, matakalake, ikuklala, ikuklala, bukuklala, ikuklala, la la la la, ikuklala, ikuklala, ikuklala.
1: ஏ மஞ்ச பலூன்னு.